Yo, babalwa. Imnandi. Imnandi babalwa. Yo. Hayi imnandi babalwa. I true experience. Hayi imnandi.

0: Hayi baba lo. Hoy. Hayi. Qale izolo umamele inqubo yakho. Hayi yathisa. Ya baba. Ibaba njengobele pele. Nika 100 of 200 baba lo chi. Ka 200 ngabo ufake ngapha, 200 ngabo ufake ngapha. Hayi ya baba inqubo yakho. Yo. Mandi mamele namhlanje. Qondiso lo manje ngakomenti kwa ukomenta after. Ni mamele. Fundo up before. Thank you.
1: Four feel good songs back to back on True Experience.

Iy'nsizwa mazingibona zithi ushudem upull the trigger. Iy'ntombi mazingibona zithi nangophununu nangumanchkins nangumunkuna bese mina nyahleka ke ngithi